Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osilisi ngai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na bazar. Kindumbo za punition te maman. Oyeba maman esui ngai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Natekisi yango epa ya yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, kuma ngai. Ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mibale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala. Okamusaka ngai. Namono koza ndoki. Ozai kinsekwa. Ozali monyororo. Mamu. Nakova pona yo, exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple, ezalite. Ah, balo bapon gana zendumba, na kotambwa na mwase libala. Yamana kopeso makanisi mabete, ezalinde yo mogo.

soki na tali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyoza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi yo naza na nyonso mamu.

0: pokotia sina nduzuni fanala na yanga chi mozu France tonso na dafond de keloka ile caractère tin na ndembe zoti tanego iwa hande kwa singa mbai chibi Afrika alegoti Emmanuel Samorifis na gane tio tila koko tonso la ingana ni Xavier Membele. La so sola ke luti nando tene tia kwa li wasi aga na pokotia mission ti katolika nando tia zo solani ake nambage tiko dosa ke sibuti mbune yene inga siala tonda tena sa kusalada.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Ouganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso, Bay Africa.
6: Azu ko se kema dafono nonde keluka e barala. Ikinati utakapa ti kwasinga mbai ti be Afrika ti yengasula conséquence ti a kpali wala ti a mission catholique na yati kodro komanda ti kimu aikesua aike mama tene ti kwasinga mbai ti be Afrika ti laso.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Kutarazavi mbili sweki ginda chai na sinda giti bongi seki muna mbi mapoko na chikuwa singa so kutara ibarala.
7: Ibarala mingi.
6: A consequence ti akusala solani si ya mzu porwa sarani na ti mission catholique na ti koroti sibutu wala na ti koro komandani. Consequence na ikesua.
7: Consequence ni ababingi a mzu nzapa pepe. Me ababingi ni a zuti administration colonial. Administration koloniale bangati nyeng bangati so ala tonda ti kusala we e legeso alondo na bangi asina sibut a goingbi jusqu'à na mbeki ti Tchad so mingi era tene route du portage a gande mbeni kpali na tertia molenge ti ubangi shari ti ngoi ni so e ala londo ti wunda ndo so atene me a conséquence ni akenye moinga kodo conséquence ni ake yesu lipite ni ake siriri siriri si atia azusu ake nambigi nika mangatiso tonga na moke nati siriri moke gwe tibetimo moke kiri tibetimo mosala kusala tibetimo menango isu administration colonial abagigi si teneti yongo kumba na li tigwane nambigi ti Chad agambe ni kbali nambigi ti a molenge ti la kimondo su mangatiso. Il faudrait que amuju poro so akegoka il faut ayora na tipoi donc akodro so ala ke ona yani ake muazu lege ti yo ala tiguani ba depuis de so jusqu'à nambegeti nana gribizika tiguana nambegeti ndele tiguani ake yesu ayo mais kutukutu ake dapepe la para ake dapepe ake yozu yongo na tipoi yake yo akumba akumbani akesua akumbani mingi ni mokeba ake a ngombe ake ale ti ngombe ake akumba ti leke ngo na ada na mbena yesu akumba ti sarango na kusala ya wala fourniture tongasu si ala ke yo binala ti onani na mbegi nigi e asara ke mbeto a on ndoti a zuso ake na ti kodroli nzara ti duti ngo na ti kodro asara encore azwape makeba kuta koli ala ke pe kodro dek ndwa kodro chitine ndwa an ala ke pe ala on ala on de terena na tingunda ito ndwa vukwa we ala kiri na kodro ni baba rati ya duti tongasu e legi titene ala fayaka si awara kobe ti yaka si ala ligi chite awunga mbeni joni pupu tongasu akembeni pepe e Nayati Menitondo, so révérend père d'Aigre, à sou, le tenetonam aussi, Nayati Beni Kodol Tongasu, Wungo Tiazusu a kui, Nayati Kodol a on azusu si Angwana fini, et ake biani pali si azuni ake nambege nigi, ak pali ni ake nye, warango kobe, titene ate, ake dapepe. Et ake kete kobe su alake wara, ake muni asara nyake ga muni na titala, timu. na azo soa ke bandu na ndutia ziti fango ya kati koton wala boy koton ala ke surveye azo soa ke fayaka e kete ko benisu ake mu amuna la deux fois ake muni amuna azo si ake yo azo na tipoi si nala wara ala te si ala wara nangangu tisara na kusala ba ake akbalesu ala ke nani na mbege nila e asara ke ko betiti na azo ate si ala wara sini adufiti nani ake dapepe kota ndara ake na mbege nige bangatiso azo afaya kati gozo ape afaya kati nzo ankora ape azo akendo ni kwengo e mbeni yesu mbieti zangana ndoni ake a yesu atia biani a molengeti la kemo la milondoti fango pokoni
6: me zabi mbili mbangati nye si aboma ngana kota ndara so alutilani mingi gi nati rejonti sibut
7: singila abu maso abagi gi na mbege nika nga na nzara ake biani ndali ti yongo akumba na li so ake on na ti akodro mbege na mbege e asara ke siriri atia azo ti kodro ni lege ti na ala fayaka ake dapepe e ton azo fayaka pe nyala ke si ake kuta nzara warango kobe ti tengoni agangangu nyala ke si ake akobela aboma si ake si na ti kodro ni e aboma so asi fade na mbege nika ake kobela ti zuru yara wala maladie de sommeil ake nga a kobela ti variol so ake singa na mbege nika
6: yangba
7: biani ake si na mbege nika si ake fazu bani e ndoso mokeba legoko tuberculose nga usi na mbege ake nokbo azo e comme akobela ni na tapande ya akobela ti zuru yara wala kobela ti tuberculose biani ake akobela so amunjo ayinga ndani njoni mingi ngbanga ti so tongana moke na nizo apusunduru na mo longo akoe kobela ni ake mulu e ndoso ala so ake na kobela ti zuru yara wala kobela ti tuberculose ndoso ake mwala aziala na popo ti azo so angba na seli si aza ala nde e tongana kui amwala moke ba ake mwala ake zoala banga ti tongana azagi ni tongaso inga pe kobela ni ake mu azo na ya ti kodro ni kue e zoala ake yo ande akungba ti guani na mbege ti Tchad asara si akpale a nokbo azo ti mbege ti kemo mingi na tapande mbie ti fa awungo ti azo so si agbuala mo mu poste tongana poste ti krebedi wala so aga si but la so aba awungo ti azo so si adiko ala na nze alingbi saki oko na ndöni ngbangbo oku na ndöni balo mene na mbrambra donc 1557 porteurs donc ala so agbuala ti tene ala yo akungba wala ayo atipoi na mbege ti pusel wungo ti azo ni kue alingbi ngbangbo miambe na ndöni bale ngumbaya na use so ti poste ti pusel la e mo ba tongana mu awungo ti azo so kue ake yo kungba na mbege ti kemoka na ngu saki oko ngbangbo ngumbaya na ndöni baloko na oko wungo ni kue alingbi saki use na ndöni ngbangbo oku na ndöni balo mene na osio ba so afa ye ti ngangu so asi fade na mbege nika mbirimbiri na tënë ti yongo akungba na li mbi fa fade na alambi tene angobo ti yongo kungba so abagi gi na ngoi so si Emilian ti amu fade tambula ti gue na mbege nika si lo lalo mu fade kete mangboko so iri ni ayeke Léon Blot e tongana lo tambula na le ti ngu so iri ni ayeke Latomi ti on na mbege ti kemo aoublie ti ziya ti kete mangboko so iri ni Léon Blot so ti za na li ti azo si ala yoni aguani na mbege ti kemoka ngu so iri ni ayeke kemo si alondo ti swango ni ti guana ni na mbege ti nana gribizi tongaso e ayeke tongo nda ti kua ti yongo kungba la mbi gue fade ti fa na akua mango ye mbi tene ba tongo nda ti yongo kungba na li biani atondani na gbe ti Emilian ti legi oko tongana bungo azo na ngba tongana mbi tene bungo azo na ngba ayeke azo voko so si aportugais na aespagnol so lani ala ga na sese ti afrika si ala mu azo na ngangu ti tene ague kâ ala na azo so si ayeke fâ yaka ti manga wala yaka ti ngako nambegeti Amerika ka
6: singila mingi za vimbembele utaka pati kwa singa mba itibe Afrika tiyenga swake lutige inala iketinga ndegi kikirike tiba atunga nanye si lani kusala ti administration colonial atundani na ubongishari

0: ndulo wala chitoko benalu ala sukula yangati metala na nzuni mapia na nga ala peti duchinduru na azosu aikina kubela
1: tonga na poroto chala a unzuni pepe tereti lo a chofe wala loketi nyome wala lokeboto ala kubelo rona lo iyo na tangana soki nduru na tereti ala meni mungo maboko iyo na tereti mulengeso alingi ti sofi nitilo ibando mbrimbri na tereti a foroto ti na yati nduye nga na bembengondo
0: so aikitungu mbila tibumbi so aikina gbetili tapepe Kwam, mamoko na mamoko unandu kwa gbenekbe aso abate ni chiseni na mungo mamoko unalege tiko foro chi UNFPA.

0: Tundi Kiluka. Lango Oko, Tenechi Umba Oko.
1: Bon Titi Mimbeti, Unda Mbatina Satene, Akebalindu na Biapene Igisu. Singila.
2: Inga yunga la itena la singela tenchi unda chala ni la ndoko singa ni tenechi langoko na lichi unda oko. Hili mechi tene inga su na koto sebi Afrika ligi ya kongane ya chia mbina koto suwa kechia zuvoko wala isu ya kechia kutara na koto chia zuvoko bali ngundu wala isu ya ketene bali lakwe na ngwe chibi ya kembeni isu si akutara kutati tene akanga ligi nani akeni tenechi suwa bacha la lani suwa tene akembeni kapa wala ngwe isu si ya limbi chitene atumba soit une chance wala nzuni ay soit gana tida wala ngasi akiguti tene ayingi ay sukwa yakianzuni ayingusi akibata yanga da akibata nzuni ay ngai ningi tene inga so aliki tibata ngwai chakutawa yicha ndaha afaso tene balingunduni nangui chipiniso akigingwe sosi akimungi na iswa kezende wala pusi anga pepe akimule kyako na iswa tene akianzuni duti siriri wala ikweso akigata ntikonomi na yati da wa na yati mbani siwa ndani lila siatene ngwe tibi ake ngwe sosi izu alimiti tene abaye kwenzo ni pepe ake ngwe sosi ake ayeti ingosi ake tambela ndani nila tongana sizu wa mbeni bale titena zina mbeni zindi wala loke bale meni ndoso balo guta titene lozi aye kweso ake chinzo ni loke tumba ambeni aye sosi fadi alimitene abata mbeni siwa wala abata mbeni yanga da na likiti konumi na likiti siri seni nga biri niso akutazu atene na legeti sosi uwa akimbeni da akida pepe wati dada akida pepe nzuni pepe alingi chite na balindu ni na bipepe tenji su alingi chite ne agresa ambina isu si akinangiri ngangu wala na legeti baleni su ambina isu akinangiri ngangu biri tonga natu wati basanzi wala kia akitikite ayisu ikitena ayetime ayetipenderesu alingi chite ne agresa nga nangu itibalengondu su fadisu ata sungwe chisusi uwa akidagbani gbani ngawe ilimiti inga sungwe chibi akengwe susi akbacha ya akiga mingi so alimiti sara akbali bira antere chizu na legi chata pandeti angungu ashonia nyamatonga na angbo so alimiti tene atambora na ngwe chibi susi lechizu akibandu nzuni pepe si agati tene asara shoni na amena siwa banda limila si akutara tene bira tene akinzuni na bi zu abalindo pepe ya manabesu ikiri na pakotia undani torsuni atundu kwa singanyawe zoni biko tanala itimitere tene chimeni lango ndal chimeni lango ko tene chundako
0: Radio Ndikiluka votre météo.
2: Tunga so na ndo kwa singa lango ko tenechi unda kwa we fadi so na ndo tafunda kilo kai fanala a sinda ndozo wa kiratilani a ke tonga na nye na bata ti bonge limbi ti inga so na lango chila so suba ata so la ke sara ti tena sigi so me a kirati no ani alondo ko jona balu sando no se a ke mana balu sando ni gumba ya ngu ngati pe kobe komite la ke da ti tara ti sigi so jusqu'a nganda po songa ton so me ba risque ti te munza pa pika a ke ngada balu sando no se ke kirati no ani to se fa ti sino nganda pekobe komite ake sibalu sandoni gumba ya la kwa muza pa ake sara leti lo ande leti ndozo ake nengane ngo juska na ngo iti biande nukata chibo ngege sondo ake dede ngo tenchi so muza pa ayombini pepe na la ego na mbake chibo mariso ake na yati waka ngimbi chinga na mbake ni kasu na ngo iti ndapoto nga susu na mbake chibo marika leti ndozo wavuko fuko ngofade ake balu sandoni yoko chimba na balu sandoni gumba ya tunga na ake rati ndo wani la si muza pa halmite na sara leti lo na ngo iti ndapoto na mbake chibo tabo mari son risque ni a kena 30% gain de wana ke balu sandoni oko asina mbonga pe kobe komita ke sandoni balu sandoni gumba ya muza pa ke sala lechu ata sula ke tiranga to so tene lo sigi asina mbonga ti bien dia weso mbonga ti la ku ti sina mbonga ti bebe ka balu sandoni ota si a deso na balu sandoni oko gain tu no wana mbage ti bombari la ndo ke de dengo ambinda ke kanga lechi nduzu na mbage nika na mbonga na funo na ndeke luka na ndo ndende so la ke da ba gain tu no wa gain ti la ku ifanela wena la ngotila sotonga sangotile chinduzu ikio singela nala ontentimini kapati kusala.

0: Dafno no tisere na chima ingo, dafno no ndeki luka, mbonga oko. Chibeko chibeko mbiti na penzeni bari usio na ndoni oku. Si, aling bitonga so, ikikir na kamba chikusala nda chapeko chibeko mbiti iso, akitonda ni fade fade so, akitonda ni mbiti sinangbonga uta na penzeni bari oku na oku, wale kiwara penra mozoko, nga tindara, ndorwa kwa singanga aki onligi ako, si zoso akatis duti na teratiala aki Ursula Merve, mevala sui yambalo Ursula Ibarala.
1: Ibarala, na verdi anabode, ipi nzo ni peko mbiko mbite na zoko.
0: Na peko chibeko mbite, ni mbeni ngele igrisa da sala fa.
1: Bon, ala gisanga ni minga pe, agin duwa sangu, apeti ga, nangunganya ako ako, ipi ya mungacha kwa singana elimbi gina aldarani.
0: Itena la ndoso, nzo ni kusala mingi.
1: Singila mingi.

0: yeke o freelance uzu ngona njuna fe ya na mina mayata be ah kayite tengola d'accord contando que tengo un japa fica azul na bolingo kawara la bala ya la mingi da fonde que luka da fonde sire na tima ingo mga limbi ya matosote ne izi egi nala kalama ndoso be afrika aki kwa singa tima nimba ye ton sosi aki muna ina ndochi kondoti ye gesu aki akpali tia kusala ti ya da zapa katolik na ndochi av sosi aki nati kondoni ima kwa singa ne
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azukoso Kema, Dafolon Nandekeluka et Barala. Ekenati utakapa ti kwa singamba iti be Afrika ti yengasula conséquence ti a kwale wala ti a mission catholique na yati kodro komanda ti kimu aikesua aike mama tene ti kwa singamba iti be Afrika ti lasu
5: ici la Centrafrique
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutarazabi mimbili swa kiginda chayi na sinda giti bongi seke muna mbi mapoko na chikuwa singa so kutara ibarala
8: Mibarala mingi
7: A consequence ti akusala sulani si ya muzu poro asarani na ti mission katolik na ti koro ti sibutu wala na ti koro komandani consequence na ikesua
8: consequence ni ababi ngi a munju nzapa pepe me ababi mingi ni a zuti administration koloniale Administration koloniale yang bangati so ala tonda ti kusala we e lege so alondo na bangi asina sibut a Gwengbi jusqu'à na mbege ti Tchad so mingia era tene route du portage a gande mbeni kpali na tertia molenge ti ubangi shari ti ngoi ni so e ala londo ti wunda ndo so atene me a conséquence ni a kenye moinga kodo conséquence ni a ke yesu Bipite de ake siriri, siriri si atia azuso ake nambege nika. Mangatiso tonga na moke nati siriri, moke gwe tibetimo, moke kiri tibetimo, mosala kusala tibetimo. Menango iso administration koloniale, abagigi si teneti yongo kumba na li. Tiguane nambege ti Tchad, agambe ni kbali, nambege ti a molenge ti la kimondo so, mangatiso. Il faudrait que amuju poro so akegoka ifo ayola na tipoi donc akodro so ala ke ona yani ake muazu lege ti yo ala tiguani ba depuis de so jusqu'à na mbege ti nana gribizika tiguani na mbege ti ndele tiguani ake yesu ayo mais kutukutu ake dapepe la para ake dapepe ake yozu yongo na tipoi ya ke yo akumba akumbani ake soa akumbani mingi ni moke ba ake a ngombe ake ale ti ngombe ake akumba ti leke ngona ada na mbere ya yesu akumba ti sarango na kusala wala fourniture tongaso si ala ke yo binala ti onani na mbege nigi e asara ke mbeto a on ndoti a zuso ake na ti kodroli nzara ti dutingo na ti kodro asara encore azwape moke ba kuta koli ala ke pe kodro dès que ndoa kodro ti tene ndoa an ala ke pe ala on de terrain na ti ngunda e to ndoa vukwa we ala kiri na kodro ni ba bara ti a duti tongaso e lege ti tene ala fayaka si awara kobe ti yaka si ala libi ti te awunga mbeni joni pupu tongaso akembeni pepe e na yati menitondo so révérend père d'aigre asu le tenetong na mosi na yati mbeni kodro tongaso wungo ti azuso akui na yati kodro a on azuso si angba na fini e ake biani kpali si azoni ake na mbege nigi akpali ni ake nye warango kobe titene ate ake dapepe e ake kete kobe so ala ke wara ake muni asala ya ke gamuni na titala timu na azwa ke bandu na ndutia ziti fango ya kati koton wala boy koton ala ke surveiller azwa ke fayaka e kete ko benisu ake mu amuna la deux fois ake muni amuna susi ake yo azuna tipoi si nala wara ala te si ala wara nangangu tisara na kusala ba ake akbalesu ala ke nani na mbegeni la e asara ke ko betiti na azwa te si ala wara sini adufitina ni ake dapepe kota ndara ake nambege nige bangatiso aza faya kati gozo ape afaya kati nzu ankora ape aza kendo ni kpengo e mbeni yesu mbieti zangana ndoni ake ayesu atia biani a molengeti la kemo la milondo ti fango pokoni
7: me zavie mbili nganda tinye si aboma ngana kota nzara so alutilani mingi gi nati region ti sibut
8: singila aboma so abagi gi na mbege nika nga na nzara ake biani ndali ti yongo akungba na li so ake on na ti akodro mbege na mbege e asara ke sirili atia azo ti kodro ni lege ti na alafa yaka ake dapepe eto na zwa faya kape nyala ke si ake kuta nzara warango ko beti tengoni agangangu nyala ke si ake akobira aboma si ake si na ti kodroni e aboma so asi fadi na mbege nika ake kubela ti zuru yara wala maladi de sommeil ake nga a kubela ti variole so ake singa na mbege nika
7: yangba
8: biani ake si na mbege nika si ake fazu bani e ndoso mokeba lege oko tuberculose nga usi na mbege ake nokbo azo e kom akobela ni na tapande akobela ti zuru yara wala kobela ti tuberculose biani ake akobela so amunjwa inga ndani njoni mingi ngbanga tisu tonga na mokena nizo apusu nduru na mo longa kwe kobela ni ake mulu e ndoso ala so akana kobela ti zuru yara wala kobela ti tuberculose ndoso ake mwala aziala na popoti azo so angbana seli si azala nde e tonga na kui amwala mokeba ake mwala ake zoala ngbanga ti tonga na azagini tonga so inga pe kobela ni ake mu azo na ti kodro ni kwe e zoala ke yo ande akungba ti gwani na mbege ti Tchad asara si akpale a nokbo azo ti mbege ti ekemo mingi na tapande mbege ti fa awungo ti azo so si agbuala ma mu poste tongo na poste ti krebedi wala so aga sibut laso aba awungo ti azo so si adiko ala na nze alingbi saki oko na ndöni ngbangbo oku na ndöni balo mene na mbrambra donc 1557 porteurs donc ala so agbuala ti tene ala yo akungba wala ayo atipoi na mbege ti posel wungo ti azo ni kue alingbi ngbangbo miambe na ndöni bale ngumbaya na use so ti poste ti posel la e mo ba tongana na mu awungo ti azo so kue ake yo kungba na mbege ti kemoka na ngu saki oko ngbangbo ngumbaya na ndöni baloko na oko wungo ni kue alingbi saki use na ndöni ngbangbo oku na ndöni bale omene na osio ba so afa ye ti ngangu so asi fade na mbege nika mbirimbiri na tënë ti yongo akungba na li mbi fa fade na alambi tene angobo ti yongo kungba so abagi gi na ngoi so si Emile Gentil amu fade tambula ti gue na mbege nika si lo lalo mu fade kete mangboko so irini ayeke Léon Blot e tongana lo tambula le ti ngu so irini ayeke Latomi ti on na mbege ti kemo aoblie ti ziya ti kete mangboko so irini Léon Blot so ti za na li ti azo si ala yoni aguani na mbege ti kemoka ngu so irini ayeke kembo si alondo ti swangoni ti guanani na mbege ti nana gribise tongaso e ayeke tongo nda ti kua ti yongo kungba la mbi gue fade ti fa na awamangoi mbi tene ba tongo nda ti yongo kungba na li biani atondani na gbe ti Emile Gentil legi oko tongana gbungu azo na ngba na mi tene gbungu azo na ngba ayeke azo voko so si aportugais na aespagnol so lani ala ga na sese ti afrika si ala mu azo na ngangu ti tene ague kâ ala na azususi ya kefaya kati timanga wala ya kati ngaku na mbigi ti Amerika ka.
7: Singila mingi za bimbembele utaka pati kwa singa mba iti be Afrika ti inga swake lutige inala ike tinga ande kikereke ti ba tunga nanye si lani kusala ti administration colonial atundani na ubongishari.
0: Et vous singez la nage quoi sans bas terre fondante là donc que mba iti be Afrika na ti kwa singa swate ndo subi Afrika salamani na ya kwa kususi ya kizi ya niti tene alimbizo kwa kwa bata nimbizu ida swati de ikir na ligi chiki geta mozoko chiku na wangu et je sais que vous allez aimer cette partie, let me be.

0: Mabe Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yako drotie.
1: Kolera aiki menisoni kubela so aiki gana legeti sasaanga na legeti dengo. Tonga naza tonga na tereti mo iyo pepe na ati kitengo imo aiki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobesu aiki na legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwa tala wala tibata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngoso si atuku yorona yani, ala koro lakwe pekocha kobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na andu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Dali tikpale kweti seni ipika singa senge senge na nzoko so aikiduzuzu.
0: Kobe la tikolera aikifazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela chindu kwa ibinagwe sabate nti seni, nga nazo so aiki muma boko nalu.

0: yambala kwa la kenzoni gamu na chikuwa singati elasu na Beafrika. Bonga omenene na ti studio wa rako mga sona mbiki tinza kongali gya kona ti alinda umagbaza akasango fade fade sona ligo ti bona vatil gumba katikiro bona vatil barala
1: ibarala Idris Yaya ibarazo koi alita sangoso langu use na pekoniso aturugu tumbati elera amuazo bala kona usho nduru na kodro ti nzako alina nina ngonda azu ti kodro ni kwe aduchi na gingo benda li ti yiso alingbiti sinala nguru bia ti be Afrika ayeti tene sarango sana na amu lingine ya ti kusala akiri na peko bia ni ndali nila si lo tisa ndokwa ti oite ti tena muna lo mamboko na legi ti lekengo paleso tene ti ala sokwe akendo chala si akena mbagi ti kando ti alinda unati baskoto asi waso mingi ya keka aike bapasi mingi na tutingo chala sangoti awanguru angiati zingomba na yati suligwe tikokoro oko angwati tambula laso na lando tikete dambe titinya wara na yati bimbo use
0: lango use na pekoso si aturugu telera amu awabe Afrika ngu talabala kwa nubini usho nduru na gwata tiza kwa onana mbiki tumbo mungu gingo bela kote nchia awabe Afrika soma na tikodroni
1: amulani alasul na yati kodonika si agunala na yati ngonda soso abatene aike awapaliti elera si abipaliniso na kete koroti konoso akina kilometro uku ti gwata tiza kona ligeti bakuma tisi na lango tilaso adeti tena ainga duchingoti alaso agunala na yati ngonda pepe Ludovic Malikacha apika singa na mbenizo oko tigbatati zako imalo
2: diri na laki mbenizo lolondo na bakuma luga nila loko kana ina di atene ba wali niso si ala mula ona ni mnenge tulo na mbaso wali na aga atene wali na aga eti wali na tene ani o shokola si ani pechite na ani sigidi me ambe ramba chini o taso kupotini na ala ayo ni sara sini na ala kite na ala gani chingi kio sote ani sigigi ala ba sini peni sara na ala febongila ni sigi chini petetre wala biri yaka na ni sara sigi yao ndi inga pepino kwa fadeso biri sate na ifa a populatua kwa de aeroport biri kameme wa volonte mingi ala kwa travaye aeroport ni kodoti so jate na chingu nga ya povre populatua mwaniki ya edape nyele ipeti sara josa gai inga nga plasolo gata ii sara kusara ii inga nga pe zwa gana ina titulo nani tiga tite kutana gatibu mo nye la moko na liste mo defende tere mo defende kolo mo nan tona iti na mwa enti defende tere tina na petite na gato mwazu anye ase sara iti onani
1: ida beta la so lani na bikwa oko so a onge na oko yati kodo so a mwazo bale use si alina la nangonda nga na mwambine akotazo balako na ukutonga so si akotazo balako na ukuso awaralege tikpe mawane akeso bati aforoto akena ndoso ala zwa inga ni pepe
0: na be Afrika tilingu birangu ala kwe tenati kusalati ala sosia ka aforoto
1: akina legi ti mungu mamboko wala ngobo ti ngurubia silo chisa ndokwa ti oite titene a muna lo mamboko ko titene ainga andoso akusala ni aketambula da mbrimbri na mbagi tia kodo komandati ke mungana tila waka so sigi na pekoni si ala ida na pekoti mbini buku so ala suni Eduardo Rogosi
3: na yachi atene soa sigi na yachi gungoli soa Fabiani mingi tia molenge akegwe na ekol pepe yako ala kegwe tisa akusala ti dengo yaka ala kegwe chigi ama soko chigbe tisese nga ti debuze ndali ti batango na ase watiala Yvonne Francis Buba Dalambay consultant national na organisation internationale national du travail le Fabi Betilo
4: tena tia yaka iba molenge ake mwala tigoti tene a tourné cese a loule tikobe après ya iba menge ke gosi na ton ti rekota la goti fale tia kobe a la goti zigozo na cese ata ek na ekol ata la ke na examen a baba tala mama tala petit botola na yanga ti ekol ti tena gunana yaka
3: na dawacha kwa leso Jules Vianney Bema solo ti contrôleur du travail na ndoko agbe beti kusala le Fabi Betilo
5: tongombe la timbiti tene a la arrêté ti utilize a molenge ti ala tongana azo ti kuâ ti tene molenge aguna e dambe ti ape alors que e tene ka kue e tene place ti molenge ayeke na dambe ti me e ba laso réalité ni la ape ababa ayeke mû amolenge ti ala yeke hona ni na ando ndende angoi so si amba ti ala yeke na dambe ti asara nzoni kete ape
3: ndali ti kanga legi na akpale so Abel Guerre Mayanga so lo yeke sara kusala na yâ ti organisation démocratique syndicale des travailleurs de centrafrique le hunda ti tene ndia asa kusala tulo
6: tensa gube timbi il protéger amolenge iza amolenge bona école ti de kekereke ala ga akuta zu kodroso iso apronso ngutia unjoso me akanya malaga sa kon puti ape aka amolenge meto amolenge bona école ape fada dirije kodroni tonga nanya
3: la kongonda ti pikango patarasu agbacha mama tene abagigi ala soa kon kapa na yani afaso ala kezande na sisi ambina kapa ti tongombela na ndoti ndia ti amolenge ngalege akoti tiri ndali ti njoni dutiti asewa
0: asangozila kuina da forme de kiluka bumisoa ke na betlete ta pesa ke oyem ala si ala ikute na sala ti na du singoti ala sa kwebira.

0: ba créé londo tu nambe geti zangba ndia agubetu mingi
1: ala mona e koforo chitena e vona brick ile kanada na pokona we ala mona korna e kete koforo chitena e gina ko beti yangati isana kete commerce parce e wara dati lichi awe e wara mbi chichi terrain chi awe e gamle ngi chi kodro bia na wela
0: andaka na mbege da oko oko ambini ya wara tala wungo tinginza so asaga sak ngbangbo tana baluku timu pasana la ti sarana kusala ti dengo buze chitena ala pingba na sewatala Christian Enjomo le kenga aussi mbene déplacement du sitio lugonda mingi ngobosu
2: andeni awarangi za tivongo na kumba c'est vrai au forage a da douche a kedat oyema a proposé a mungi njanazu malgré so ngi njanzuru mungu ati douche a lingi apeme na efforti i kompleti isa a douche kwa pendre isu iki ti bien
0: bandeko Thomas Mokozi na yati sitio lo grisanga pepe jiten lo fangi ati betlo
3: ne laso ngi ake sosi bacha ita laso ala kena ndu ape ala warandu ala kena da pe ala warada ambenso wa mungu mpoko nala na legeti ajer tite niyamwe ala kiri andu na yati beni kusala swala isara ni tiwara na kobeti yanga tala nga na ti mungo mamboko na mulingi yesu wakina kbetala
0: na leke tia yesu wakumati bagigi a deplase so a yakpe birase kena chakando akpali tala akumase ti unzi kete kete andaka na mbege ameni ya unda chitene a akompanye na mbege ti ambeni ya yende so atala na mbege chitene ala kai biani akpali tala na ti shonje biani ndo swala keda ti gata karte tonga na ti akarte so ayikina ti kodro ti alindao alindao jeskin isidro voto ndali ti dafono nonde keluka
4: Bata tibambari na tila waka, warangungu ti dadasi ya kangangu na testa su servisu ya kanabege ni kangbeni nje mingi.
5: Akegina legi su si ngeri ni ama na nduzu mingi na yati kodoni, litre ti essence oko soko zu ngeri ni aike saki yako na bali uku, na yanga ti legi su mwekwarani fadeso asi na saki yako na ngbangbo. Imatene na nduni na yanga ti wango singa ti Marshall Steve Mbetisinga.
6: Na batati bombari ya tasusi ya kusara ti dengo buze ya kekwe yako akinopo la kwe na legi ti warangongu ti wati datasusi ya ganganko ala susi ya kekwe na kuru na tigbatanisi balesu wa bala mingi Joseph ako na pupuchala
7: kwa jege po karburant nando ti 1250 representement karburant go jusqu'à si 2000 ami 2250 fafasola kena 1500 azina ya station teni vo essence mais representement station asa koko apa asa si nge ti karburant mo temi nyanduzi
6: kungo nando zungire ti mouti wati datasu wa gangana pale mingi ni nando ti awali so akika kumba na mbege ti kota garati bombari pelali akifaa de matilo
8: aka kpale mingi parapo na 8 soko ze ivo na 9500 me aka 33000 epi ika na 2250 ambe azo ye ape ala pense gi venere kle itena pe iga ti unda sa te gi kpale ti essence
6: station service si akika ngu ti wati dada mbeli na ti anze so sia 1 le ga na ngu ti wati dada pepe yi so asara si ala so eka na tere ti lege ake warani na batati bongi si ala kikani Jordan ako na pupuchala
9: dangwani alunana na estation na bongi la ganzi kwa teta uso na fi la sigi kete kete landon pafo ipe vo bidon na 32500 litre ikani pe wara jimi ti benefis landon
6: akingangu ti tene iwara ala susi ake na ndoti station service susi ake na bege ti batati bombare ti unda yinsi ake na ngunda ti susi nguti wati dada ake na ti station pepe yako mokonzi ti kundu ti ala so ipe na kururu batani ndazuma afa aye susi akinangundani
10: solari enegirano galogista sosola le terana tene kaliga go mokande lako latista sote batatu bombara pe anja konjo siti bumani le suspendre gamo la kaibiro igi pusundura ama ketere nda tene ngira pasi kaliga gape ata a ba mango tete na nguru bia tene a gana kaibiro kwa tatu bombari aka pende a freti transport me ani gana kaibiro a pe freti transport na pres a una ni zide ani kana meme prisi sa santi bangi me ani gani de depiso a pena ni a freti transport a blasa ani pete ani gana kaibiro
6: Bali ti warangongu ti wati dada su na ti batati bombari a nokpo gi ako pepe ndo ni tambango ti azunga na kumba ti ala yako ayeke tinga na ndö ti angiri ti akungba so si ayeke kana le ti garani Marcel Stem Bekisinga bombari radio ndeke luka
4: e gue na mbege ti lo ba aye ala so si ayeke gia makongo na mbege ti mbata ala ba asene warango makongo na ndembe so akangangu mingi tene ti ala so aye ni
5: e ti warango amakongo fadeso mo lingbi titene mo gue na yongoro lege na ya ti ngbako si mo wara ni ayeke tënë so destin de bonheur wilicon atene
11: ilundo na ya ti gbata ti mbata titene e gue na kete kodro ti karawa so si ayo kilometre uku na ya ti gbako ndo so ge se wabe afrika ayeke ro amakongo ge e tingbi tere na constantin so lo ngba ti tambula na ya ti agbako titene lo ro amakongo so
12: e komanse depuis ketekete so si amama ti yeke mu ye gue ni na ngunda e gue gbu makongo e ga na ni ti ala yeke vona e na abongo apei na e na ekole ni la saeke tene e kue continue jusqu'à timo so e du amenge ti e kue gi na ya ti gungo na ngunda ti makongo so
11: si hon ayo kete na tere ti campement e tingbi tere na daniela so si lo zameni tawana wa sosia.

0: Patricia Praxia de Numbi Mona Ibaran Lagbata Tidamara, Ibana de Beswanga Datima Nangombetia Kanga Waesi Aketa Foroto Swakena Wungo Tera Batatalaka, Aiguna Yaka, Tigi Kuitena Ala Warakara Kuosia Sigirani, Tiga Tika Ti Preparana La Rentrée. Yina Katongana Ye.
1: Edisia ya Ibarala, Ibara Zukosa Ekina Tereti Dafono Notala Sela Ekimaina Lakwiso, Soichi Tenenala Nandemiso Amo Lingi Kwe Aike Gina Yati Kusa Ati Kangoye, So Ala Tiwalini Aike Guna Yaka Nakutanda Kwe, Aike Voka Kosi aki suu na ala karako ni silongi njachala zala goto ni ala ikiki nana yanga dachitene ala sukula ni ala toalaka si ala soku ala iti vonjunga ala ikifa akifa na ala tonga na yensi ala ikikungi njo sala ikiga ala ikisukula ni sala gala ikitoni sala ikitamula nana ala ikika chine mbiso yisa atena ala kango ye aondo ni chama ingechi yisa ikiguna aguna ungo tere aondo ni na hati batachi damara eki warambeni so eki yopla eki warambeni so eki kaini ya cha su si chala chakuli ni ala eki kuchala ala eki manda ambembe susi eki zaka eki buna susu saamene eki manda afungo balambo ala eki manda nzengi nzengi echi mamboko chala chitene ala pupare na la rentri chala adu chala salu nuna bongi ala gala tinga na milichamba chala na mandangwa echi mamboko ambenya eki sara ali echi bungo na deku si ambenya eki manda chala tonga na yensi aike saa mbimbe ti bungo na asusu wala tonga na yensi aike zangi mbiso na lege ti kungo atitene amu asusu ame lingi kwe aike gina ati mandango inango ichi ungo tereso atati so ala mba ti utere chala wala aike kaye ti tene ala prepare na ala rentre chala eba lo solo aike nando ti mandango mbe ti na ombe la poko ti kwe machingu pishiri na talili lo galo tisa awa fango mbe ti titene atene na ala sosi ala asa nando ti kane cha ti tene ala ki ala sa kou de vacances ti ki ti manda eten ti nze ako osi ala ki na dambe ti so aike asango so iki nani ti mu na ala eki singila na ala kwesa duti kposi ala maye singila na ala idisi ya
0: Patricia Praxe de Numbi Mona singila mingi itene zoni la kui na awa be Afrika kosa kana konje na mbegi tala kana damara

0: que madafanga de que lokati sereti maingo igonda la kwenzi uninga ngona la nati kwa singa so kwa singa ni akitombela la kwa na awa be Afrika ti ingate na nduti nene ti ndiatala ti ingate na nduti tongane si tongane ti kwa lea si alimbi shigo na ngbanga ti wakakiri ngo tene na legi ti tongombela na legi ti pika ngwa patara kuzoni si tene ima genesi so waki wagungo koko Francis Ludovic Vondoze wagungo koko na baro de Centrafrique ima bibe ti pakaraso loke coordinateur tin do kwaso akena gbisli tapepe wala ONG so asarameni tamla so kusala ne ati agbata ti be Afrika ti bembendo ando si zoni duti ti azu si aya bagigi mingi na ti agbata so ala tamla si asara kusala da si ala fa atondoni ima pokoti tondo so we se ki na tera si geneti e ti ma a kiringo tene ti lo na pokoti aunda ti
1: na ti koroti pona akena ndo ti awali mingi egui bembendo na ati akutagbata oshu ti ati be Afrika itonda na batati bangi na pekoni akina mungumba e osi guna milieu ti ai tati e abayaka ti banga osi na milieu ti alaka eske ten sanga nguna wali bayaka ke tonganye iguna baoro pika pataranga osi na ala sosia ke ti communauté ti ambororo ti banga osi ten ti gunguna ngbanga ke tonganye e ndangmani e guna bambari ti kapatara na azo mbango ta ba ke yeso ten sanga nguna wali amananduzo encore mingi teneti akoli sosi alaka occupé na wali ti alape e jani akola ni guani fayaka kaye yani akola ni kufuta ngi e kol tamlenge jani akola ni papa sina yini kwe kitalo gonyogi kangula zombi ga etologa segunda kobe simote kobe akidape pika encore nduni se pitana mungumba ina ngangu kamingi na mbage ti mungumba ati moya shui maka atene ama sekani mingi asigi gina ndapra osola gina ngati kangula awali ti mana ngombe jiso momwala ngbango oko na uta balu sho na nyombe na yani akaso si ala tene ke awa fangu mbe ti sara isuru ti kubuna la tene ti pikango wali iba awali balo tana myombe a témoin que na ti se watala okona ke pikala ibaso a témoignage afaniso a isa tene bungo wali na nguti tene a sali sunti kubuna lu wala nomboni balus na utasa sala témoignage par exemple na baoro na leke tiaka na mumbaka ko mbagi na mbagi na changu ndaka bo wali isuni a sala balako na uta e iso akira bubeti ngangu na sisi baoro akumuga mlenge to a deforoto mo azala tikate tikoli agona na mariage isuna mbeti balako na oko nguta la tundani na balako na uta asina balako na omene se ati ati batanila ba to aka keke ta ko so yinda pe même autorité ko sala ko ka tenai ke yini ka ke ngangu sango isu ju kubuna keke tamlenge na mbaki tumu mbaka mingi isu toa aka balanso igurani ka sombeni na pasi tonzo tamlenge ti aka ni use ya sara isu ju kubuna la na ngangu plaza enquête et puis ngonja boa aita ta bayakani ala gwa jamlenge ta ko na ikola tene bo amlenge ta na gona ikola ko
2: so ti fatene justice kaso le velo moi ma ta kwa ito maso sa kusa da pe
1: puisque ki kana ko doni mingi ape meki ma be mengon doni mais aita ti aka ni beaucoup plus ala ki na confiance ape parce que ala banza tala zo a moani na ningone ape tongana citoyen ape parce que ala gona tentala ni ak mala na ninjone ape ak mbumbu semi ala kiri ala yeti tene aita la ala kiri na popote la kasa le kereni yeso ak na gonda te yeso sa kanga lege na awali so yeti nga ngwa sina tala gona ngbanga ki mingi ko joni tenti nga ngonja tala bai bembende so abacha wali ainga nja tala pe ikala inganga ambila tiko droso ape so si ak bata dutita la sola ingane ape ambine iso eran tene abumbi so si ape ti dutite na ak akopanya akinga dana ta ko do fit en bras d'assaut pe yesu ibaza ka wana inga ninga egi bumbi ti ofsia ibayi constatenga aussi so ama kuziti kati ala inga yesu era tene ayi na ndoti vbg so la sanga ngu na wali sa tene vbg na mbuzu poroso ala inga ni mbrimbi ton so pe tenti violent de tamlenge so si akatonga na crime so si akadati gona na devanso ala kwa kumuna la kwa ngala ndoni porte na mene ti jo yoro we so nzia zina mapoko chala aita ti ti pulusu na gendarme so tene ya tene mingi awali so si yiti ngwa sina la ala biagasi nani si ani komanse ko na we kete na poko na we ala doyina sa ayi so ngangwa na poko na ke aditen ja cha kutara ti eglise e aussi na azu so ngorwala e to mo gola kolmo ngonga azu kwa ba mosate mo shuni wali e sala si ayi ni so ka pesi na ndocha e ba aussi ambe na wali te ti ndo yala kana mingi te ti koli tala ni comme ndo kuna ndo mingi so lo iti tene lo gola koli na ngbanga sika boto me ti lo aso ko akanga legi na tenti go muna ngbanga koli na aka tala so sala ngonga muna mbazo comme sa ke gi yeso ke zoni fa fa so si londuka iga na mumba a ile ya tena ya tena ya tebambe ni kolina fa wal jilo lalo belo limonda
3: awa dong mani to atena tina metala la kuma ti bembendo la ndu ti monga ina
1: ita akala ka petetene mingi mais beaucoup plus moinga ka ka ita tibako donc ina ka nketa zo ala kpa liboko
0: ala ke wanda flon de kiluka ti seretse moinga o ka singla mingi na la so wa ke bibe ti coordinateur so lo certaine iresi ndo ka so ke na bisle ta pepe la ONG so asa ku sa ti bembe ngondo na ta gbata ti be afrika so la rokoto akpa li soda si amune passa ti ke na terasi genesi et to ti so etena la wa gbongo koko francis ludovic vondozi wa gbongo koko na baro de centrafrique ti ke tena e wa gbongo koko i barala mingi
3: ti barala mingi wa gosinga
0: singila ala ga ti ke tena e ina la laima bibechi pakaraso lo sera tena na ndoci akota i mingi so asigina ti a kambisa klo wala atondo ti kusala ti lo kensi maltraitance so sara na wali ala i bapa si ala kosi akaye afayaka akulitala

0: nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Boganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Azu kwa soki ma dafolono ndeke luka e barala. Ekenati utakapa ti kwa singa mba iti Béafrika ti yengasula. Konsekwensi ti a pali wala ti a mission katolik na yati kodrokomanda ti kimu aikesua. Aike mama tene ti kwa singa mba iti Béafrika ti lasu.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso Béafrica.
6: Kutarazabi mimbili sweki ginda chayi na sinda giti bongi seke muna mbi mapoko na ati kwa singa so kutara ibarala
7: mibarala mingi
6: a consequence ti akusala sulani siye amunzu poro asarani na ati mission catholique na ati kwa roti sibutu wala na ati kwa rekomandani consequence na ikesua
7: consequence ni ababingi a munju nzapa pepe me abab mingi ni a zoti administration coloniale. Administration coloniale ngbangati ngbangati so ala tonda ti kusalawe. E legeso alondo na bangi asina sibut a Gwengbi jusqu'à Nambeki ti Tchad so mingia era tene route du portage a Gande mbeni kbali na tertia molenge ti ubangi shari ti ngoi nisu. E ala londo ti wundando so atene me a conséquence ni a kenye. Oinga kozo konsekansi ni ake yesu ipite de ake siriri siriri si atia azu so ake nambege nika mangati so tonga na moke nati siriri moke gui ti betimo moke kiri ti betimo mosala kusala ti betimo menango yesu administration koloniale abagigi si tenenti yongo kumba na li ti gwane nambege ti Tchad agambe ni kbali nambege ti a molenge ti la kimondo so bangati so il faudrait que amuju poro so akeguka ifo ayola na tipoi donc akodro so ala ke ona yani ake muazu lege ti yo ala tiguani ba depuis de so jusqu'à nambege ti nanagri bizika tiguani nambege ti ndele tiguani ake yesu ayo mais kutukutu ake dapepe la para ake dapepe ake yozu yongo na tipoi yake yo akumba akumbani ake soa akumbani mingi ni moke ba ake a ngombe ake ale ti ngombe ake akumba ti leke ngo na ada na mbe na yesu akumba ti sarango na kusala wala fourniture tongasu si ala ke yo binala ti onani na mbege nigi e asara ke mbeto a on ndoti a zuso ake na ti kodroli nzarati dutingo na ti kodro asara encore azwape moke ba kuta koli ala ke pe kodro deke ndua kodro ti tene ndua an ala ke pe ala on ala on de tere na ti ngunda e tongana ndua vukua we ala kiri na kodro ni ba bara ti a duti tongaso e lege ti tene ala fa yaka si awara kobe ti yaka si ala ligi ti te awunga mbeni zoni pupu tongaso ake mbeni pepe e na ya ti mbeni tondo so reverend père d'aigre asu lo tene tongana mo si na ya ti mbeni kodro tongaso wungo ti azo so akui na ya ti kodro a on azo so si angba na fini e ake biani kpale si azo ni ake na mbege nigi akpale ni ake nye warango kobe ti tene ate ake da pepe e ake kete kobe so ala ke wara ake muni asara ni ake ga muni na titala ti mu na azo so ake bandu na ndo ti azo ti fango yaka ti koton wala aboy koton ala ke surveye azo so ake fa yaka e kete kobe ni so ake mu amuna la deux fois ake muni amuna azo so si ake yo azo na tipoi si na ala wara ala te si ala wara na ngangu ti sara na kusala ba ake akpale so ala ke nani na mbege ni la e asara ke kobe ti tene azo ate si ala wara seni aduti na ni ake da pepe kota nzara ake na mbege nige mbanga ti so azo afaya kati gozo pe afaya kati nzu encore pe azo akendo ni pengo e mbeni Yesu mbieti zangana ndoni akia Yesu atia biani a molengeti la kemo la milondoti fango pokoni
6: me zavi mbili ngandatinye si hein aboma ngana kotanzara so alutilani mingi gi nati rejonti sibut
7: singila aboma so abagi gi na mbege nika nga nanzara akebiani ndaliti yongo akumba nali so ake ona ya kodro mbege na mbege e asara ke sirili atia azuti kodroni legitini alfa yaka ake dapepe itona zo afaya kape nyela ke si ake kutanzara warango ko beti tengoni agangangu nyela ke si ake akobela abuma si ake si na ti kodroni e abuma so asifa dina mbege nika ake kubila ti zuru yara wala maladie de sommeil ake nga a kubila ti variole so ake singa na mbege nika
6: yangba
7: biani ake si na mbege nika si ake fazu bani endoso mokeba legoko tuberculose nga aussi na mbege ake nokbo azo e kom akubila ni na tapande ya kubila ti zuru yara wala kubila ti tuberculose biani ake akubila so amunjwa inga ndani njoni mingi ngbangati su tonga na mwake na nizo apusu nduru na mo lunga kwe kubila ni ake mbulu endo so ala so akena kubila ti zuru yara wala kubila ti tuberculose ndo so ake mwala aziala na popoti azo so angbana seli si aza ala ndi e tonga na kui amwala mwake ba ake mwala ake zoala ngbangati tonga na azagini tonga so inga pe kubila ni ake muazo na ati kodroni kwe izo alake yo ande akumba tiguani na mbege tichad asara si akpale a nokbo azo ti mbege ti ekemo mingi na tapande mbege ti fa a wungo ti a zosu si agbwala mamu poste tongona poste ti krebeji wala so aga sibit lasu ba wungo ti azo so si adiko ala nanje alimbi saki oko Nandoni Mbangbo Oku, Nandoni Balo Mene na Mbrambra. Donc 1557 porteurs. Donc à la sou Agbwala, qui tenait à la Yo Akumba, voilà, à Yo Atipoy. Nambegeti Poussel, Ungote Azunikwe Alimbi, Mbangbo Miambe, Nandoni Bale Ngumbaya na Ouse. So, ti poste ti Poussel là. Et Mobat, on a Moua, Ungote Azunikwe, Ake Yo Kumba, Nambegeti Kemoka. Nangusa kio kwa mbangumba nandoni baloko na oko ungoni kwe alimbi saki use nandoni mbangbo uku nandoni balo umene na ushu ba so afa iti ngangusu asifade na mbegi nika mbrimbri na tenti yongo akumba na li mbi fafade na alambi tene a ngobo ti yongo kumba so abagigi na ngoi so si Emile Gentil amufade tambula tigwe na mbegi nika si lolalo mufade kete mangboko so irini ake Leon Blot e tongona lo tambula leti ngusu irini ake Latomi ti on na mbegi ti kemo a oblige ti ziya ti kete mangboko so irini Leon Blot so ti zana li tiazo si ala yoni agwani na mbegi ti kemoka ngusu irini ake kemo si alunu ti swangoni ti gwanani na mbege ti nanagiri bizi tongaso e ake tongo nda ti kwa ti yongo kungbala mbi gu fade ti fa na a wamango mbi tene ba tongo nda ti yongo kungbana li biani atondani na gbe ti Emile Gentil legi oko tonga na bungu azu na ngba tantine bungu azu na ngba ake azu voko so si a portugue na espanyol Sulani alaga na sese ti Afrika si ala mwazo na ngangu titene agokala na azu susi yake faya kati ti manga wala yakati ngaku na mbege ti Amerika ka
6: singila mingi za biembembele utaka pati kwa singa mbai ti be Afrika ti nga swake lutige inaleke tinga ndegi kikereke ti ba tunga na nye si lani kusala ti administration colonial atondani na ubongishari